kaptapo, ibayak taban alu, keliking kuman ubud, tek tadau penolamud, neteparu mak yawang, nelubit kudon baung, nerumu ulet pada, menikung dawak berak, aca apak lubang yung, nebupur ititibung siak lasung, titibung bala ngagap, tek tadau bupuk tarat, oh labo.

Dito kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you namiak, babakako. Kisrabak wako. Kisamamit wako. Kiskula bakako. Pasan ngagay kita. Anang na ngaga. Kaya rumah kay diberichigo. Anang kalo main game. Nama-nama game ba handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita dano, dano, dano, chigo.